Yanuma lai janai diwa siliwa. Eh, rayu mengaya janai diwa siliwa.

0: canale gusto de un chumalo.
1: Me king canale gusto de
0: un machita chapavo.
1: Me king canale gusto de
0: un machel chapavo.
1: Me king canale gusto de
0: carmele how to get it get
1: it. Me king canale gusto de
0: cachar how to get it get it.
1: Me king canale gusto.
2: Dai lo caun ange to son guava. Pasó la telma con pura vida, dimas que chango era moral la radio.
3: Voilà, radio Tchad, doit d'ici 5 ans, ou d'un dossier, le canal est gusté. Karadne, doit d'ici Karakar. Mamouta, Gassara, technicien, la main, Karadne, Angabe, Karmaria, de Tature. Gunka, go, Taïdandi, ou d'Akame, go, Kuladiri, Matoda, and Dubalm, Telum, Gajko, Kanjiklamia, Telum, Gulil, Denege. Tako, Kagmi.
4: Alpanida, Akiskine, yawa. Alpha.
5: Ai abadu rubal i nga i deda anja papa de rikere ya daga ba ubar war to tudu dum babe dum badiwa
4: nga ma de kai le dol ma doji ma barbar lewa ma ko se isidu ban ban kam gerwa
5: nga ki nga de ki le ya de de ya de ki ya mu
4: nga ile abam ne ribane
5: abadu rubal
4: ma jaiwa
5: ya to ban
4: en to ma jaibi
5: adida ne tawai wa ci si bane
4: nga ile ndokre le minga i doru baba o patal ngonu ma le pidama mone nga ndoji la undai to niji be to man pase nigne le si jada ban ban wale aba mpa bune le ipo kama emja drum ni mi ngai mo se ta diwa japa wale
5: lo nani le bulan ya ne ngira ya patare wa
4: ah ta lungonu ma adelin le alwa
5: ah be wa ah adelin ah.
4: Wa adelin le ya ta budi kuje isei le ban jwek de le yo patar le amanga ba kura marena to se banda dadi kingasi wa to mama
5: kura mare neglo bale neg dawu bal jo se ban mudama jawne lo
4: eh ngangun ne di bisle ya wanel ba ta ched nga jeyin le ba ne da bole bo wane ma jar jinja kingana ja patar ji maje maje le ba ba ko do lo ha nga bu bene mam de ba yi o ne le da njoedin bale din ne kwa jele godo
5: ya
4: e baya na inu ngongu ta budu kwen jele ba na isi ine magum to nane jege marne lika undenu mtartar ya banjili wa mdosi jende nga bukura mare toba deda mali to nege mai arsi jenya bane magu burada lulumyo ne jege mama dojile ipo kaja kingana jensele jisnari jone ngada japatar jile mali magi ne jege mai nolo magi mamagi mare rama chiri to jambal jiri jie ne jigi kam larga nyanya ne madu jiba uno ngam gersi sai baujile
5: li sai tura ne le abida ye chiri du jamal i gali ne li gali wul jamal do kala ta diba jadi pa bayi de kan li sai pal bi tala delin rai buru jamal de jire
4: hai ta diba ma pa we delin ne ba pura mareli
5: mobo i kul i kam mo mu ya bewa ne kinga gbanwa
4: mobo ne gi ya ognele mai le dunia na idan biwa mai le dunia le adun gon singa nai karaji sidi nga bulebu e ya di mba kunda je nangda jenja kisumaja ngalbi e ni ya jenja maidilwa e gi kara ele mandile adilin ga udinili di mandigu banma yiba weno ha mandile adilin no ba ya kisuba kula doi na mba pa di se ne kinga ba mgiwa ndokri di ma e ya udomdu pa ta wede amna nje morle nele ya unoda na ku nga ba yide inga mdodi pa pa noda undari jova no nga ngungu madu pet tuwabe auntai do da bien doin ta pul neba momo patar ba ya kunu tarle kila dan abi ban ha
5: maji mu ya malikulu tugi ya par ne leda male ntare ter le dorm dum berga ba misin la kula lama ga dan kulu gudo
4: he
5: ngada targi mai bilbo ba ide mba pa da akila mu pon le ba ja pa duzuma kan bim ni ba da ba gi pa ni le ba male mu ndo mare gi mada au dede ya mare gi mare le au dede ya da peut-être ne je na je au wa do gal rode ni maje ya ba no da male mis retret ane ji gi au pa ni gi ji sei gi jogi sei le i kan uma pili ma kan uma pili me oji sei a gi ji sei le bu di karga was doji da adini la di kargi karle si jiba dinji ga wirgi do yida do badu mai da ya adini la dinji le si a to doji da dal be wiri yito da ya adini la di be wiri le si jingle ba na ni be bai din ba shi ne biwa ne no mam to mun da low ba
4: be ne gi tu gi sinele wuli bu adelin ba e gi nanje morle ka de ba tedale male andogo kubu ba andogo camion ba andogo dile ba kwa adilin je godo bale din ne dobar kun adilin je kula kunda
5: eh
4: akunda
5: inda kor kula gosu ma da
4: ba ile au retraite la retraite le ile en akuba
5: beta
4: bango
5: da tan mai bane
4: adilin gun nan kara bag nan no le le sa en ka wa don gun din da kanta en akuba larjue ngaba magmis ne le mam ge tanje kunda man kan maili
5: iya tare joci biwa
4: hai ma tadi jol ban me mama tadi jo bal bula mama tadi ya bida da iya kuba lardongon de ne le mag mama cheno le ya kuba biba wono da ne jigin ya didile da da ni jinyo
5: do tu gun do no le kulu gi iya wa chen a du kuduma din ya le ni gan le gese gi nai gi sa gi 500 mil le iya iya wa ngaji ta nga
4: ah e kula kuba bo e gi no le da kelo si jin nan jile dare ngonne ka adeline de kel si jey ida ar la dol ngonne to la le ngokomale ala due to la de adeline de kel jey abi go da de da mama sa le modida ma koda google se yada di wabi da
5: i adeline ar kino ama mare mare de da adeline targi da utura ne li fokare e kulu o ara ne biadu maji da a ko kaukula adeline Arkin Adeline odine ile tu do wa rigol mimi sha ba ti tan jik charbi
6: yo baba
5: odu da ne be
4: ngono manji ya bar tu de glass veneda
5: ah voilà
4: ile do sine de pata mamu
5: aha ile sine de lele ya unjay je maja maja bi nota riad nale
6: Arsène le am baba
5: ah voilà riad ri mi li bano
4: ah
6: Arsène ba to riala nana
4: Arsène ba dire au da kula maja ya ta
6: len don le au an moto je
4: ta ma dan ni je bidam je goto moto ba to di mai gi mai ni je mor le da account vevir je account camion je ko funda ro la pala je ni je bi ba moto ba an di da kar wasa to le ba o panel wa
5: i abadur bali
4: ah
5: du ba ya da absen absen nan bo lan je da theater ji to ga nun put gi mi je bi absen ba di do wa le bi tin tele da la bon do
6: to absen el babur ya da arsen
5: Kasen. Din ya karalalwa.
4: Kasen.
6: Arsen nana.
4: Nil si se
5: ganje basi. Ngani de ya kana. Din le kan si din la jota re ba.
4: Adeline.
6: Yo.
4: Male ma kule kai o. Ile nai karaba ji si jindu. Ito nai da lundul ba jodu jodulo. Ito karra ki ga ito kam si jinja lundulo kara. O ya le.
6: Nomu.
4: Akula do ina ngel ba. Ta ja kule ni la ko kula. Arsen wa Kasen le. Au kule kara ko akusun be na. Tuk ma mis ne da ma yam chugo konje du ma pulai jwedin ne jegle baba lele daud lar dole ka daud tuol ta mag mis ne le ma yam kudu lar dole
5: ka ndi to yi an ai fare wo metale la do ba ya iba de ko ba wa
4: a edi lar da a edi lar go to retrait de baba lele mpa
5: aha ida kar mai bano
4: o ya la retrait de baba lele asa gi sina ai sai sa be ba isne ma kala ku usal a edi ba male adidu jambal jele adidu jambal ki do giremi jebe parce male na dile mai gido bare na good le o dam moda gelta jambal ga yeg jigjig nole e ba mama musa to goleg boy nole e ba jila tamada to majira mama musa da nai ne e ponji be ngangu
6: godo na ne jigi tura jela ne le e an moto ta bali a kin
4: da bi a ma tura ne jele ba ngo kwangi karale e ya ta dene ne da ba jinja ka rugal de ne lebe la do ile jata de ne kan ji guidi lo
6: kai
4: nga ba ma mis ne ka kul ma gna ida ga nol
5: eh
4: eh ngno le man jan se ne ka ru karde ba dobar konjele akunda bo e karsa nu nali akunda dobar konjele o ya nga bu yi oto kula gi nya ba junda do ida ne gno le akula do ina ngel ba ndo kredi kul ma e gi etajuni nu no ba de tai ba jen ba ma na jeli awan ni moto akunda dunganga
5: na wala jeyle ja tabinya bayne wala du jingunde ne ndodel
4: ndolba
5: eh du jingunde ne ndodel bada iris ne le ba ile ada da li kare mai ped ped ba jegu je dawno da ku ndogo idibi bo kan iris ne le bo tuji da dai ka da ku ndogo idida ad no de de kasal ne kasal dundo kar wingunde ne kasal donc male kubu kula da pedle ndoale ba bobi jele dey bele tu ya dak de bon da wala wala to go adi lui bis je sud voyage kara kure de sirito a kure tel kaud da a kula to go bo da de beni da ki be de nol ne do jili de kara kara kara to awula
7: e to wala e to burba ta de ne biwa
5: ah na wala pa ja o to ge abari ta de ne jawala ro
7: jawala da mai o to ge abari
5: kuma
7: e to buru
6: baba sensi nana tajigi turaje tuneli kai iraje bebar doga urirom dia da ne jeli ai de je nyana geje mangji bu jampal gu tena utu pan bu bishi je bu ne je lai gi geje ne li aba ra ra sang mista sigma bu ga kari do kul gere rom da asa arsen no male yo ai ngo tar be ya to isen je pa je na ne je gnu na kinga da ba na re ne wana na
7: tar ga tura ne le di ko ji ba ye do sisi se yi gi to kan kan isma u pasi je ba tar
5: ya ya ya ya ngo ya nji u da kar ba us ko bi ba wa kul o si je ne kar ar bu wa wula
6: iya wa wule uraje be ka do bugata sidika ibabe ya bana wanda kai to kula
8: ya ya ba unewa ba jim tar ngune le kora uryanga wa ngune le kora uryanga ba Adeline
6: hai Rosalie
8: ya li ngon
6: to banwa
8: buga ya utura ta se kari kari na apre do ya ndada to ban mane
6: kai go kom to kula ya mare engima odne le to ibuga bi ba ma unja dine
8: riwara ne
6: kai nga itale si den si arsen ne olva mama ingwa targ dom kulu tulu kara da ba woni wan
8: sen si arsen gi barane do
6: nga tale ne le si den doglin do jele kana geri baba baba bogne den si nana de inga ki si si baya kula dang ka nana da kul gudia si baya te de unda ta ki ta nana i ne je na uge je jambal gi te na udi ngub gubu gole je gi e na baba na kunda
8: jambal
6: do barli mama bin ba na andogo voiture bin akuga la retraite wagna akuga la kona numa
8: ngara
6: no kulna kugabi wagnele marane bano to male mo bugato do ya de romdu to darabi yakar dole atel del ba arsen gine bampana voyu ato sodu ato wa tel turane je dare tu kidra sama bele arsen lia bamba wo umno
8: ile to mbele igria ntogno do yi amerik dongo pare mba tai i dai na yige arsen gartan arsen le ga gu kapote ya ne ne le akinga gu sle ra ba jambal mala so ndogra ba do se dot bana jambal mamure da duji mang nga mai to mpo ba da duji jambal ba ma thai ne la
6: amurle to avugl walia mu ge do mo indum ban le ada ban bi
8: ha gu thole to thai du amur bana to avugl me ya to avugl igri ya
6: nambale
8: kari sanga gu maji tada na arsen arsen to artist ni ba to jag klando man mana ka jabal sowa kine rabari taine
6: aka ingodli ya
8: ma jingam jage tok jingam jage di basa basa kemde arm kat ga de ma taiba ba de la da na ina ige ige arsen arsen arsen arsen le ga no di ba one ba kinga jamal ba sobari ataine li sa hot selbi man tono mule yala
6: adi ma ka ugu duad no li ma ka kulanga to ban kula ka ingoda kundarwa benelia boli togro ni gim dali nadi dine je jite noli lardenele do gando karaba tuli akarde sen sen sen ya karakarde ya da kai baba din sen anada je exagere maroi ngumara kul migral da da ite graga bi bano la mama continue sen do arsen dile kuba
8: ma je continue kemi kede ya he he arsen

woni kadlo kat dubalngar mugaw duranga dumadinga namadinga film singa ngar may balanga ngar ken ay beduga banganal bi banganal bi gar awita kodina boni rimaka makana kana gatuka safa ay